Okaina amados hermanos, junsut kuchik nakulak lak angel chulure kakuali hermano Pablo Pau, kambal kun rakarati ni kakua Dios. Toh sala hun kablal, toh barpi ni kataliman atin raro kil hermano, una kuy menin naklat, kuchmenat, hakwatsak rati ni kakua. Chiho kain, kakeak hun patak li kabibal, kanabaku chirabinkel, chiho kain amados hermanos, nakakakam rati ni Dios, Likish Metzeu, Lipuktisiba Latin, Estéreo Felicidad, 104.5 FM. Nasaos el cachol, amados hermanos, mientras que tonashkele kamusirebal, nashkele kakakwila likakwa Dios, kwankochis banukidishk angel likakwa chisa likachol. Ratin likakwa Dios nakatao, amados hermanos, sal Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Nakatikibribal. Barkwi nashche chihokain kuib di muts kekira. Amen. Nashche chihokain seshkabali Dios chukobej, Dios kaholbej, Dios santil musikbej. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniendo Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sea abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, hanay ratin kakwa. Sahuli kutang nahlikakwa Jesucristo gikolon sa ishbena rusisos. Kishpan predicar, yush yebali kolbay replitenamit. Na palitenamit yokep chitakin krecha. Haman amados hermanos saib litjonalan na bale bakwi yajep. Amados hermanos, kwanket muts ruhep inkani ki ilok chalento saish yo lajikep. Na di Biblio nashye, na kli Jesus yo chinomek aran Jericó ki ok chishik salibbe. Haman amados hermanos, aran kwanket kwi di muts chans ni santilho. Karukesh man di muts ayin. Tinto na kaan ke na chok chireli be. Nige rabi resil arkwitano mek li Jesus. Entonces, hebaan posiblemente ke isama usilal, ke ispats usilal reheb liri rech kapal malaki li rech alal nak te chilok biak chirukep te shik tok salibe. Utaran na chili Biblia kwan kep chiroy meninkili Jesus. Amaus hermanos, Anik que tits, sunchuke paran, amados hermanos, que abin rachlishike, jabalish na brujem canino. Pero nacherabin achachoke bril tinamit, amados hermanos, a cuanquep chirelibe, a chenachok chirelibe. Arena rachnachi, amados hermanos, lishbenqua, litishbala pa manel. Tentunaklao, tonachok, chi roi meninkil, chisk atejaqua. La atit atin hermano y hermana, si nekakwah nak de Jesús tatrabi, nekakwah nak li Dios tishbanul, li sachbach oleh salatuam, ajeliru nak tatnacho. Ajeliru nak la at, nach onre ke li kakwa, mkunah tok tachik tabanu, sino ke nach ok mas tamari ke li Dios. Awuta maus hermanos, lim nakshishkuli rilubaleb limutsain, porque se nach ok salibe, ni que es no para quitar no me a Jesucristo. Se es chas que hep si sec. Anik anik es pats man que rili beh men ka pero se hulak. Ho ka intento takaman la o amaus hermanos. Kwan aquí amaus hermanos las papanel. Toh maje na rich kwan kili Dios. Na es pats kaba li kakwa per toh maje na rich kwan kili kakwa. Ho ka nak na ba las papanel na kwan. Nagulak li honalak na chali chalek, na chali chahel, hingga achi na shtauro koro na shmano, na sachi shkawush, na okwe ang li shkawush,
Inkachi na tiyo nindi kinikakwa. Chan chan, mut liro. Porque toh mahe na rin kwan kilikakwa. Aruta ka manu amaus hermanos. Naklat yo kach numsek sa lich akilalas, yo kach numsinkil yung naklikyalek, maret yo chuhukek lahong kablal. Aruta ba no? Nachonrik inikakwa. At yu ating hermano, nachonrik inikakwa Dios, at nandik inikakwa. At yu sa ama ating ang kirili Dios. Nabal na pala papanay likaro na siya ba no? Naknachal ko naklikyalek, nachali alek, sa lich yuam, nachal ko naklich akilal, nachali kiyahel, Arum na shman di kuyang kanang nagkakoslaan. Marish tau ko na klitsa na chakila rikili rech kapal, rikili rech rech elal, malak rikinap li ras rechin. Arum na shali kuyang kanak na nachali chakila sa lichyuam. Mejor na okchi shiapal, mejor na nakwan o chanchanak, shnumta li chakila. Dohin rakak warun chakila, toko anak ting okchi kisik wali kakwa chan chikokay. Mapala kaya kip ating yarman. Aan mo ko kakwet at si El Zali Raylal sila at na hok ang katok si Shkat ni Jesus. Sinagkakwak na klaat ustat elk na chok mas tapano. Sinachali ning kal chakilal sa lachuam parte ruta chik na chok mas ikinakakwa kanap lahat chakilal sa roli Diyos. Sama at ang angkira ilikakwa pats kabali Kristo Jesus. Sinachal ko na klish ni Maru Tiyahel Bengkwa rikeli kakwa. Kenapa aku seru likakwa Dios? Haman nama us hermanos utaran takwil nakli Dios tentang ani ating larukil herman. Takwil sekuakili Dios. Hokanak nakira ating likakwa. Si creyeras verás la gloria de Dios. Nabal mahe na rish kuakili Dios. Naknachal ko nakli chena Alex Elisuam. Ay, kusata chikchor. Nagkakaretel kung naklich na ketong, kung naknanaklich siya hel, kach na salsok che, kach na rahtsakang, kach na chan na piskorip, kach kwa na chik sa sinakara. Kamaan na shkulah pa ba nila ating hermano, na king nahtok na marik ili Diyos, na chal kong lijalek sa lishuam, kung na chok ta chik na marik ini kakwa, nahtok na shpano, parput ta chal kakakwilal si hoka, parta kawu kakwip sa lapamal si hoka, Onke kwanch akilal kanap saruk li Dios. Si kwan ning kaljahel kanap saruk li kakwa. Si kwanch akilal sa lahong kablal kanap saruk li Dios. Nach onrik ili kakwa. At yusa orasyong chirish. Kanap akwip saruk li kakwa Dios. Utaan ating hermano seguro tat elk Dios. Limut sa in ating hermano siya na chok mukunaktok tachinkesh manu. Yaning kasus chinak pas laong angko ilok. Kuitrahan ko ilok kumarihoran katakim kuchinkepta shesh chals kahep sinachok barkwi tanomekli Kristo Jesus. Kwan kibish konfiansa nga ish naunak hali Diyos tak ehok lish kakwilalep ta tehok lish nakruhem. Ut shesh tauli kirak kawut porke hebaan shesh chals kahep sinachok rikinakak. Ko kainak kuitish mali Diyos shesh juandah pamanet sila at ating hermano Tachala ay chisik sa likulto, tachala ay chisik sa liorasyon, kualker chakilal, yalak aru chakilalil na chal, kanap saru likakwa asbengkwa, kanap saru li Diyos sa ting hermano. Machi sa chol mejor toh yalak manin kais magkisolusunan yung chakilal, makaksing chakilal toh ting shik sa likulto, marichangkat sa cho. Ay daw saan muku o kakweta chiel sa chakilalan, mas kam ko kakwe. Sinagkakwak na klaat tatawla kakwilalas kakwilala chol kakwilala kwam kakwilala nalep na chok mas tamanik ili Diyos. Karun na rah na erin na chok nagkakiretal amawus hermanos kwanakwi nagkakiretal lakwalala kahol. Masahaka chol tabi na nerepente ngana na chok kakukin chinak tasik matok sakay kwanchak na taok apa anayin nagkwak chakagwe. Aruhaw na kakosla. Narah na siyo na chalakos kil. Narah na siyo na kumakas respet di alagukin. Nangkaan na siya aloka. Pero si kunak di alag akolbeh na nachok kakukin. Ok chis tamangkil ikaroon narah hakwe. Kona kwi na unala kaos. Kona kwi na kakere likarutara. Kamaan lika Diyos hermano. Kamaan narah likakwa. Sila una ko nachok rikin. Ay Diyos hermano. Nakapang respetar siloka likakwa Diyos.
y Dios ha honas que le cacacuilar. Hone corresis al chakilar. Honas tocup la juncablar. Amaos hermanos, narás que va la cacuilar le cacua. Narás amaos hermanos que va a cuel y Dios le cacuilar sa música. Limuza en chestao, carusis mano. Nachira tiene cacua, bencua se nachoc. Cocho coches llama. Utirisha ina ting hermano, liscabil tan spokbal li Cristo, sheshmano. Limutsa in shesh chahrem, nak akwanke baran, mkushmanta nak akseulak, shesh yetra mejor yake kwankorin, ontanan korin li Cristo mkuchinkepta, porque arash nume li kakwa jiskatke, aksh nume, pero mkushmanta an hebaan akwanke baran. Se ok chahbare he. At kakwa salalat rey dabi ustana yko. Kaun ke si sa hei bambil nin ke ok sis saman ki lating hermano. Hokanak angel iru naklao katyabas kabali Dios. Na chonrik in kakwa chiri saan okan chahakwe lokan in kili kakwa saman ki lating ang kiri li kakwa. Se ok sis kapalhe bre. Karun ka bala at Ere tal ning kuslan naklaat ak nakanaw kaknaw rilbal naklikwek kwang ho naklish na chakilal malakli isk marestaw ho naklish chakilal sa lishkong kaplal umalak at chiksay chol marestaw lish chakilal kwang chakilal ikin li rech kapal arunas manak na ulak sa likul tamang kakosla masay chol kuna ok chakbare kash lokali Dios ay takwil dyan chanasalso chikara Inka china rah kebes lokali kakwa. Inka china rah tihok. Karu chokat. Inka mukuhan tali kayan. Ma kanaps kebes lokali Dios. Chaha kwe. Ya mankish kabali Jesus. Tierra li kakwa. Kakwa kwe kin. Kakwa. Kwan huli chakilal cho chiramok chalali chiku. Kwe kin kakwa takahin. Hanail tapano ating herman. Tan kali kung kablal, chakate. Tan kali kakwa, kwekin natin Diyos. Limut sa'y natin yan man, siyok chakbarhe. Kakwa, ay Diyo. Aro siya chelit na namit, orke heb li kawep, kwang tsakare ruril palep. Siyok chikoskok, siya chere heb limut sa'y, masik na kitye, maten si kakwe. Ay Diyo, sir man. Diyo chikulmang sa heb li tiempo na kwan, Kwan ng amaus hermanos na ulak chirush ke bash lokal ka kwa na chakre ke bal gloria dios aleluya kauna tihok ut na chal khona na oksi che pare mashik na kache mejor sti alalta tihok ho gain si skul chakle limut sain na khe ban chak choke bere ni ke ban konfiar ke li ka kwa kauna ke che pero che chali kristian che mahe kwa mashik na kache me tan jkere Arus es man de kuin kai. He man in kaise koslak, in kaise che entonces in kaise takaten kai. In ka. Entre mas nak ni ke ose, num tahana kochis kabil ni ke heibak. Na ke scha kharechis cheba. Hermano y hermana. Na klat ka kes lo ali ka kwa mare choke ba usmal mare ke scha kwe nok malo onchi kli dios. Mas sik na ka chemar chingke ba kwe. Ma kanab. Skebas lo ali ka kwa. Porque mukuhan talikuyang ng kalokone haali Dios. Sila at chabil sa lakush, kao na katbichan, kao na katihok, loon di Dios chisala at ol. Tsaka kwek, tsamangkil ating kakiril kakwa. Porque mukuhan talikuyang ng kalokone. Porque sa litiempo na kwan amaos hermanos, kwan ak angel na framchiru, istanimit di kakwa, meten chikerib, kyalal to bichan, kyalal to tihok, Ay Dios, hermano. Si li Dios na es kakwila la pulmon, dokali Dios ho nakatang kanili kakwa. Pero chanchala chod. Por es na chiset deuteronomio amamos hermano, charrali kakwa la Dios chan. Chanchala kawush. Chanchala kwan u chanchala metseo. Ngucho te siya balak. Rabayak li kakwa mkuchanta. Rabayak li Dios mkuchanta. Amamos hermanos. Si ta kwa tak ebyak chikaw ng kuchantas, chi anchal chan, chanchala metseo, u chanchala kaush.
amados hermanos. Jocaín si manuli mutraen, se chajrehep, aning a se chuquac manep de tenamit, jocan aquila ata tin hermana. Si la ate cacuana chocre que ni Dios, a cuancati caran, chaja aquest amanquil más aten a querer la cacua. Uli Dios nasaos chola cuquen. Li Dios nadahna clat, tats amare utantish cacue. Ratin cacuana che. Chishunil carutes amata que erechan. Narana cha atinaen, si la oink an capatre el cacua. Llamamin a quita cacu. Samare li Dios a tin hermana. Aranta quich cuanquili cacua. Mac a quenchirish. Singate se es, singate es mahikwa, singate rezu, rikish kabash local de Dios. Mac a taquahrean, sino que cuello que es manunquil chali Cristo Jesús. O cana quincana rao sin chola ena que ne rezu, incana rao sin chola ena que ninque es quien es se, porque mkula enta choque chin senquil han de caqua. Porque li ratin de Dios, han ratin de Cristo Jesús. Jocan la clat, si la ate cate. Katis mahikwa rik enak ni kagloon ni kakwa, nakin katibichan, nakin katihok, mungko chokatis panungkil chokre likwin chokatis panungkirik ni kakwa. Mat ko shlak, isegir kanghal ni kakwa, at chuchu bech, milubtala at chol, na chol rik ni kakwa, ut sama masatang ang kirik ni Diyos. Limut sa in, siya na chok, toho siya ok siya bale bere, karusis kulchirishan, li Biblia na siya amamos hermanos, Inkane ke lu rush school she school likaroni ke ra nak shakli likakwa jere aru bin ke ra la es she chelmut la ol naka kakwa nak tatehe likilo bal ta ilok li nakiku limut sa ena maus hermanos she school is takilale she tehe zali rishruhe she cheli rishruhe she tehe Sekolah ini kerap lima hunsut ni kerja rukutan engkau sih nama karuli cahim karuli sakai karuan cang karuli kutan cang karuli kucing porque bah challenge sekolah kerap at kemana? Pero amau semanu nas kolonli kakuah hans keho kerap cilok. Hukan aku narahli kakuah Dios salajua. Marela atatin hermano aja nak tauru. Porque nakbutso sa musikeha ting hermano, hingga nakatauro ratin li Dios. Nakbutso sa musikeha, hingga nakanasa likam. Simo ko nakatauta li kabash lo kali Dios, nuko shutanak si kabash lo kali kakwa, shiebal ko nakbrodya Dios. Nuko shutanak si shiebal, aleluya, amen. Na mal na shutanak, muko tiyan nakakwahta porque tiyal mutsat sa musikeha. Naknatehere lo mali kwink aranes keretal amaus hermanos sa musikeh naktehe la kulopan ay Dios hermano ta kwahta hokeal chibich tatsol ta kwahra amaus hermanos hunalik yo katra binkiratin ni kakwa hun ta kwahra na hunalik chat yo kachilikulto kawut amaus hermano naksaas chola pamanel porque teto ti rilubal sa musika. Ho nakshe skuli mutsayin. Nakshili Biblia. Nakshtehe li rilubalem. Ay Dios, serman. Haan kwal sao si chole. Neke piskok ba sa ilip si chole. Haan in ka si jenak. Ay Dios. Malaat siat pa nun siat teok sa likung kuchin ka teril kakwa. Malaat pe mhanay pa ina tenemit kita kinakwe. Entos us. Si kaya siri balik akong kablalim kuchin ka ta. Nah kuang ake baru kuang di katwari bal mukucing kepta baru kuang celi kena le katjuwa mukucing kepta sinoke heban nak stehe di rubalap minum hak si sayuc lehil sali rame aning aja nge kosla lish kungka bal lish kuari balap sinoke heban di rubalap kuang di keli Kristo Yesus kacikan gara sta kengel sahib si shola tinger man. Si oksis tiya manak haan nain li Kristo siya okla kiloba. Hermano, awut porque siya rilubale. Fisikamente, ut espiritual. Kokain tishman li Diyos sa latyo, am nabalak pa ba nila na kwantok mutsiro. Mutsiro li kwing li ish sa musika.
kawut na kanatiyaman siya ko kain dating hermano. Ay, kachinin tawro karo ni hermano. Matimante ko is sagir kaya ba siya lokali kakwa. Porque tohmut sa ako, chanchanak mas chakilat. Haan chikli, li chakilal haan chin ang kakeretak. Haan chili mas ako yung kinis chaktana. Mas ni kinis sa eh, nakniulak si sa likulto. Kawo na ko ka na chili kwenklis, porque tohmut si rosa musika. Pero nakstehel irilumal ating hermano. Kachikrik eh ni Kristo. Ni Kristo ang nakohopan na atyon. Ni Kristo haan tak eok sa ilalakwam lik ilisantil musika. Ating hermano, nakyokat sinumet sa litalek. Aranas siya likwing nakteto rilupal sa musika. Ay, bukal pa ba yung joking si skulbal. Ay, makakakwi. Kual na ba iskul ni Kristo? Ni Kristo amaw sa hermanos. Inkakakwi siya sa eh. Siya tenih. Ses chupa. Autlat? Harusut sa tistanit chirish kawas lokali kakwa. Kwanak chal china atin na kakwabi na kakwak kanang kish kawas lokali Diyos. Si na kakwak tatehek la kulokbal ating hermano e la kulokbarik ili kakwa. Nak na katit siya kukain ta kakek kulokbarik ili Diyos. E retal arud raylaj kuli kakwa. Hok ihal chi raylaj kuli kakwa sa kakabal. Laumak anak akul. Harusut sa tisyupa ating herman. Mahakonsut. Kwa nakchakakwi, nakbarin ka asis ka isa ilal sa atyol, nakchatulak ka isa lokali Diyos. Kwa nakchisiri siya anak na luktala ka us, nakachis sa atyol, daganal ka isa lokali kakwa. Hing ka ating herman. Si takwa, tatehe, lakulupal sa musika. Natchon na kinakakwa. Utpats kabali Diyos. Utatehe, lakulupal sa musika. Aranta keretal karuna rahli Dios akuken. Aruchi na rahli kakwa akuken. Amau sermano. Utmat lup chis patamankil ating hermano. Limut sa hindi ng anik kesh kanap si Shebal. Jesus. Ano silal. Kakwa Jesus. Ralalati Rey David. Ay Dios, hermano. Aruna shmani kuen kanakwat. Sa atli iglesia mau sermon kuan akwirah nakli pastor nakjet yema kunak gloria Dios hermano ay Dios hermano kuan akunak sa chang li miembro nakje amen gloria Dios aktril li kuan chiskat nasutanak chischeba kawutak nasutanak chischeba porque tohmut sero sa musika chaha kuatin hermano limut sa en chachach rech kashlo ali Dios sa mangkista ang kilere il kakwa utok retal sa skul diska kwilale. Hanay narak ke bala kwili kakwa? Narak ke bala kakwilal? Narak ke aksa ilal sa lacho? Narak nukte sinkila kwam dikensh kwan kili santir musika? Kawut amaw sa hermanos na kinkana kakwek aksa ilal sa lacho? Porke la ating kana kats amare il kakwa. Pero sila atat ok sa mangkil si sa lacho chanchala kawush aranta kwil. Di Dios santa troksi ating hermano. Mareta troksi rebichang, mareta troksi resmanki predicar, mareta troksi ho un consejero, malajunak maestro bíblico, lenik aninauk archal aruta troksi kwilikakwa, pero si narahakok singki. Si laatat dachok mas kinikakwa. Di Dios narahak ebala kwilukba. Especialmente hermanos, laatitok mahe, mare laatcha kanapsk aislokali Dios, van a reconciliarme. Naraste bala kilo bali kakwa. Van a reconocer chukunelik arjo gachmanunkel. Yerre le kakwa. Halli kwam, halin kawush. Halin kwa hex, halin kwam. Akobresit atin Dios. Di Dios tis akobresit la kwa hex atin hermano. Hakka haan narun na banore. Ma hun chukunak atin hermano. Narun na halok la kwa tinukma. Naro na halok la juam ako besitrah la kwam mamin la kaush kahkwi li Dios tapanong ka na chonik ini kakwa li Dios narah kebala kakwilal ating hermano karusish mani kuen kain na kakseskul amaos hermanos dis kakwilalep stehel irupalep siok chis takin kili kakwa hanep chikun jebal resil di kolbay joke chis jebal
Andi Cristo Jesús que oclecacacula. Andi Cristo este oclecilobal. Ahora bien, aruna cachela ata tin hermano. Aruna cachela o. Nacla la o cuan cosa el chajel. Nacla o cuan cosa el chajilal. Aruna cachela. Li Cristo es banu solucionar el chajilal machanga. Mami. Guanak la o nacachela. Ay, ali queen. Han queen cule cuasnale marejon ginestan ane. Yo cachi palto. Li queen ma ataruch chispanupir. Cajquil y Dios. Ana tukumana kwe. Ana kehok li chabil. Salahun kaplal. Hermanos y hermanas. Machoka chichepana kaali Cristo. Ana kehok saila lincho. Ay Dios, hermanos. Nabala na kwana chutana kebashlo ali Dios. Machutana katin hermano. Porque li Biblia na chegli na chutana kchiskali lo alchan. Din chutana kakwi. Shakabankil chirulin chikwa sa chusacha ali Cristo. Hokain amados hermanos, que es lo ali Dios, así que ali kagwa, yo chube. Si la at mare, shakanap, que es lo ali kagwa Dios, mare shmutsir la akusa musika. Ink achi neka tawiruk odun kamano, kwa klin, jereli kagwa. Nagtaanti siya akobri sila akwa ang hiki. Jereli Dios, si la at kagwa pa mangkili kagwa, mare toh makin ng katpaban, Maricha nang katulak chitsakong kut makin ka kastasya ako yung chitsakal. Pero sinikakwak tatehe la kilokbal. Porque na balak kuya na kwan siya kchotsakong kwan na gulak. Nga ekwan retal. Mausta natin if manu chanta na ro toko na kiyok sa papang. Inka. Sinikakwak tatehe la kilokbal ating herman at kwas at kwitsen. Ahali runak la ata kastasya ako yung roperok lukli kakwa Jesu Kristo. Likish umala kwe tatire li Diyos kwe king kakwa. O kansa li kwa. A kobresilin kwa hek. Pero sila at siya toh chokatril paal haala kwa sagwits in chokatis kabareta li siyuam haam gutataw tarul kautapano. Simong gutatehek talakulo ba? Laat narana siya haan siya chokop li kwen chokatis kabareta magareta si chokop li kwen li isk kabareta li chokop li Kristo Jesus. Laat at kwa sagwits in paap li Kristo Nachorikin, sinikakwa na tatehe la kilokbal. Matya na kwi maring alat muts. Rikin da akong siya kalil. Pero sa musikeh na klikwen kumakin na siya pa di Diyos. Naking anaras ta aking kilikakwa. Toh muts sa musikeh. Pero kwa hun, li Chabil ah manunel. Haam ko haan ta kunak li doktor na taliman sa litanamit di Chabil. Doktor Chankore. Haam ang kukwa taruk kebal si ilok kunak li muts sa musikeh. Kahkwi li Kristo Jesus na panore. Kahkwi an narahak ebal si ilok. Renak tak et gretal parkwan li tabano. Tataw chikiru parkwan narah li Dios. Tanaw chikiril pal parkwan sk angeli kakwa. Wakan natin yan man. Ain ratin ni kakwa Dios ni kamcha kunrakal. Jokin chikulak kakuken sa lahong kaplal. Parkwin ng kataliman. Dios siya sobtasin kakwe ut nakwanak laat kwechpenat. Katya krele kakwa. Lahat ng kanaw chan karun kataliman chiru li Dios. Pero kire li Dios. Kire tal sa lachwa. Mateto la kilokbal. Kuing ka ating hermano marenchal ng anong katawro ratin na kakwa. Narangak siya tohmuts la kilokbal. Kire li Dios tel kilokbal kakwa. Renak tinaw si kripal barkwan lak anghel usk narak. Di Dios narak kebala kakilal sa musikay ating hermano y hermana. Lahat at sa kuing katsaki isk. Haali kakwa ng kosura. Laat at kwas at kwitsin. Narahak ay balchilok ni Kristo. Pero akiliru na klaat takas ti siya kwi. Pero kruk ni kakwa. No importa. Laakwan di iglesia na tsakat. Sik li Dios. Li iglesia evangeliko. Porque li Dios narahakol bal. Laat at ting hermano. At inako na klak angelara. Nakwahanak sa akwitsipen. Jirele kakwa. Laat ng kanaw charong kataliman. Pagyakre li Dios. Abantusik nil kakwa li atinain en el nombre de Jesus. Antusik nil kakwa. Naray la kwa tinig am kunrakal re platinamit natin Diyos. Kaysa kumunil at kakwa. Hanay la kakaslang kwa sa musikeh at kakwa. Utrik inain natukla li kakaus li kam. Nakuhla li kachol atin Diyos. Rik inain nanuhak li kam atin ni makwal Diyos. Haban at kakwa.
Lahat ng kanaw charong ng kataliman la kwa la kahol la tanamit at inyo. Masahib si Chol, malakwan jo ke chinume sa lichahilal, sa lichalek, pero hamang kakwa, chesk eto siya klirilubale, tenachok ta siya kagukin, o cheschak ta siya krebs ke malalokal, at inyo, chitehek ta siya klisnakaruhep at inyo, sa musikre. Renak ta isnaw chik e baretal, parkwan li ush narak sa lakakhel at pakwa. Salikon na lain, Diyos mio. Marikwan ng anas na ubek. Marikwan na rakwi na kamokre lag anghel o ting anas, anas manuchit sakal. Pero hapan ating Diyos nits sa machaku kakwa. Naklaat sa tehok, dis na karuhep sa musika, ut chuhag etik ang halag ko nukulak chaku ating Kristo Jesus. Usap similakep chiku nila tanamitain, en el nombre de Jesus, tokpar kwi choko chikulak, dikinep at kakwa. Dikesh metzew, dipuktisipal atin ayin, Felicidad Estéreo 104.5 FM. O sabtisiyah kwit chikunin lilok lakangalit bala in kakwa. Panchosh kakwe, hokebah kwit chikunin lakangel sa Rochochili Radio ayin atin Diyos. Chisalin chol, chanchalin metzew, chanchalin kakwilal, nimano lakangel kakwa Diyos. Ningulak rikinap lahat na mitat kakwa. Chapo sabtisiyah, in el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues mis amados hermanos, harain de atin, lenin ka ninaw chan karun kakweka, pero, de atin ayin, ning amchi salin chol ni maleel, renak palpita kohla at chol sa hunkomonel akwich menat ating rarukil hermano. Si Dios naskel katyuam sa hunak chilihonal, kwan ko akukin ating rarukil hermano at ralal kaholi Dios ning kataliman sa at di hong hong chinta heh barko na kulak metsaw li pukdisibal ahin